0: Kung sito siya nga kanta gani, Ulahina Pagbasol ko. Wala gid biyo pagbasol bitaw nga naguna bi. I don't know nga yung inguna na do. I wish nga na untay ka ng pagbasol gani nga naguna na daan ba ka na makabalo na gani ka nga. Ay, kabalo jud ko nga magkamali jud ko. Pero wala man tanang pagbasol gid bi na agid na siya sa pinakaulahi kadtong kanang time na kanang halos isuk. Sorry sa mga kaon. No, halos iko na lang gid mo isumpa na lang gid mo ang tanang pagkakamali nga imong nabuhat sa imong kinapoy. Charla. Anyway, welcome. Welcome sa tuwang programang Putahe sa GBE. And yes, of course, ako po niyong makauban sa gihapon.
1: Yeah! Yeah! Yeah!
0: Ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Nanambok lagi ka, Dai. Or na-feeling na ako, nanambok yung ko ay. Charlang. Yes po, inyohang akong madungog sa Tibuok XFM Station, sa Visayas, and sa Mindanao. And of course, madungog usab kita sa official radio station sa Radyo Amigo. Makita usab kita sa itong mga official Facebook pages. Pwede ninyong silipon. Nga kuan, paliwag na lang po ko pa-follow, pa-like, o pa-share.
2: Sana all!
0: 101.7 XFM Bukidnon. Dili lang kay mga entertainment ang inyong makita sa itong mga official Facebook pages sa XFM, ha? Tanang balita nga could be international, national, local, regional, tanan, o even mga kwentong kakaiba na taana diri, o mga job fair, o tanang dapat mabalaan ni mos palibot mga kasikas sa tibuok Pilipinas na agid mi ana. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital, XFM Pagadian City, Cotabato City, and Ipil Zamboanga, Cebu Gay, and of course official Facebook pages sa Radyo Amigo. Ang ato ang programa karong putahe sa gabi igipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon sa tuang immune system, dapat kay dili lang dapat relasyon ang paligunon bibi, no? Kaya lisod na kayo kung ang relasyon lang ninyo ang kanang strong o niya eh, dito kay dito kay nagkuan na day ka, nagbaguod na day ka, sige pang bati nimo din ha ang mga sakit-sakit. Ayaw kalimot ha.

Santan Plus Gold and Santan Vitamin C. Dapat ginasabay yan siya 3 times a day. Ilabi na kung nanakay mga ginapang bati-bati din ha. Oh, it's not too late. Napay mga, napay time na pwede niyo mong i-heal imong kaugalingon. Oh, go back to your healthy lifestyle. Dili na magkaon ka ng mga pagkaon nga dili makatabang sa imuhang health. And of course, ang ato ang programa karong putahe sa Gibigi Paluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung gasolina man lang ang isgutan, gasolina, lubricants, nga dili basta-basta, di ba? Manigurado gid kita nga dapat ang atong i-introduce sa ato ang mga motor og sakinan, kanang gasolina nga dili kay ilaron, kanang mga walay sagol nga tubig, lana o unsa pa dihang mga malalang kemikal nga makaguba sa imuhang makina. Kung gusto kag sure bold jud og pang international nga brand, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station ikaw magpagasolina, magpa-change oil tungod kay di kalidad. Oh, unya, dili gid ka ilaron ana, kay ang mga additives sa ana dili basta-basta. Naakitay branches ana sa tibuok jud kalibutan, makita man gid ninyo ang Shell. Pero kung dili ka sa bukid noon, naakitay branches sa Maramag, naabog kitay branches diri sa Valencia, and duha ka buok diri sa Atuas Malaybalay, Atbang sa Malaybalay City Hall o Atbang sa Polymedic. Everything that you need also naakita sa Shell Select. Ayaw kalimot tanang transaction ninyo, ipakita gid ninyo ang inyohang Shell Asia app or ganang inyohang QR code. Kay magamit na ninyo ng mga points din ha, pwede ninyo pang grocery sa Shell Select or pwede ninyo ipagasolina in the near future. Oy, magchismis ta ha. Magchismis ta rong gabi una ha. Para sa to ang Sir Vivi question for tonight. Di kalitang kabuhi ang dugo. My God. Para sa to ang Sir Vivi question. Oo, karong gabi una atong silipon B. Oh, alam nga nun eh akong cellphone. Ay, bantog na. Oh, oh. Di, wait sa ha. Kaya hindi siya live yung akin. Kinsa daw ang mas hawad magtago o sekreto? Ang mga babae ba daw? Or ang mga lalaki? Ako gintong ex. Char! Kinsa dito? Kinsa dito nga ex? Kaya pasig na ay magkuan, na ay mukalit og react. Tarungin mo dai kung sinong ex yon. Sa inyong mga komento, pwede mong mag-text 0975-474-9153 o pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live. Girl, what's wrong with you, Dime? Kanya kung cellphone ba kayo, magpailis na yun siguro ni no. Wait lang ha. Ako, sa gining, hindi magpailis na yun ni siya. Nauntay mag-sponsor og cellphone, no? Hindi na gining mag-click akong phone. Ay, sa guys, ha? Kabalo mo, luwi, kini akong cellphone. Dugay na mangod kini akong cellphone. Good. Mag, ay, ha, na mangod ko mag-ilis o kanang ilisan na pag niya. Hi, kay by losses, Susan. Ana siya, pareha man siguro mo tago sekreto. Baig, lucky. Naiisa din, ha? Ah, oh, Susan. Ate Susan, naiisa din, ha? Ate Susan, nga ka nang diligid ma bang-bang. Oh, basta giyod. Depende na ay babae nga hawd bud magtago og sekreto, na pa'y lalaki nga hawd magtago og sekreto. Depende na siya sa inyo hang duha, ikaw rin nakabalo. No? Maing gabi ipod kang Dongski. Uy, si Dongski.